0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
4: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
8: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape. Laban lang. Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman. Kaalaman.
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
4: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Para mapalakas ang search and rescue, marine environmental protection at domain awareness operation ng bansa, makakatanggap sa Estados Unidos ng 2 barko ang Pilipinas. Sa ulat ng RP1, ayon kay PCG spokesperson Noemi Cayabyab, inaasahang darating sa Oktubre ang 2 barkong kinomisyon bilang BRP Pag-asa at BRP Patag. Bahagi ito ng Maritime Security Cooperation ng Pilipinas at US. Pinalakas naman ng Maritime Industry Authority o Marina ang koordinasyon ng gobyerno at private sector para mabawasan ang greenhouse gas emissions mula sa shipping industry. Pinangunahan ng Marina ang unang National Task Force Coordination Meeting para sa Sustainable Maritime Transport Cooperation noong August 20. Tinalakay sa pulong ang Needs Assessment Report at pagbuo ng Philippine Maritime GHG Data Collection Framework na gagamitin sa pagpapatupad ng proyekto. Ito ay nasa ilalim ng Integrated Technical Cooperation Program ng International Maritime Organization na pinondohan ng Republic of Korea. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
7: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni
22: Juan. Republika ni
23: Juan. Wonderful morning.
24: Creating a serene atmosphere.
25: Love inspired and easy to the ear.
26: This is your wonderful morning.
27: Wonderful morning.
28: Sa 87.5.
29: Republika ni Juan.

0: 96.5 Republican Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
3: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
8: Wonderful morning.
9: Wonderful morning.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
2: República ni Juan.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
7: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
8: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
7: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
8: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
7: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
8: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
7: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
8: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
2: Juan, kultura.
6: Kultura
2: ni Juan.
6: Bing, bing, bing.
2: Juan.
6: Juan,
2: kaalaman.
6: Kaalaman.
8: Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan.
6: Juan,
2: kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
2: Juan,
6: kaalaman!
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon kay Office of Civil Defense o OCG Deputy Administrator for Administration Asik Rafi Alejandro, pinag-iingat at pinaghahanda ang publiko sa epekto sa habagat ng Bagyong Saudel. Ayon sa kanya, malaki ang chance ang paigtingin nito ang habagat na maaaring magpaulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa gitnang Luzon, pati na rin sa National Capital Region. Ani Alejandro, inaasahang magbabalik ang mga pag-ulan hanggang sa susunod na weekend. Pag nakapasok ang bagyo sa PAR, tatawagin itong Bagyong Obe. Nilinaw ng DepEd na nasa 89.9 million pesos lamang ang kanilang pondo para sa Child Protection Program para sa taong ito. Taliwas ito sa lumalabas na ulat na papalo sa 89.9 bilyong piso ang kanilang pondo para sa natural programa. Sa ilalim ng Child Protection Program ay ang iba't ibang preventive programs gaya ng pagbuo ng mga pulisiya, session guides at pagsasagawa ng mga pagsasanay upang pagtibayin ang advokasya ng DepEd. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
6: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate,
12: tuloy lang ang morning routine
11: kasabay ang mga romantic na awitin
12: para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
12: sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. I can love you like that. I would make you my world. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.

0: yun.
1: Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app.
2: Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
1: Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app. And listen online sa Republika ni Juan.
3: Ito na ang request mo, Juan.
1: One request.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
6: Huh?
5: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, ito na request mo.
4: Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, Juan, kaalaman, kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan. Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman! Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, hindi na ikinagulat ni House Prosecutor Terry Ridon kung iakyat sa Korte Suprema ang usapin sa bilang ng boto na kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa 16 na boto ang kailangan o ibaba ito. Anya, nasa konstitusyon na ang kailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para mahatulan sa impeachment. Samantala, tinutulak ni Trabaho Party List Joanne Bautista ang pagsasapatas ng House Bill 4435 o ang Calamity Pay Law, kung saan tinatakda ang karagdagang 30% calamity premium ang ibabayad sa mga empleyado. Ayon kay Bautista, maraming manggagawa ang napipilitang lumusong sa baha at magtiis sa masamang panahon dahil ayaw nilang mabawasan ang sahod o mapatawa ng parusa ng kanilang employer. Sa ilalim ng House Bill 4435, ipagkakaloob ang calamity pay kapag isinailalim sa state of calamity ang lugar nakataas ang signal number 3 o may red rainfall alert, may work suspension o matinding naapektuhan ng kalamidad. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5. Juan Request.
6: Gusto mo mag-request?
4: Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan. Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw.
7: Ako.
0: Tayo.
7: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
0: At ako, ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
0: Sa 87.5.
9: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
9: with our
0: Pop-in Dugdugan to the rhythm of your music
9: and
0: the music of every Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikaniwan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Juan. Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng Katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan.
3: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
1: Juan Kaalaman. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan. Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
5: Kultura.
1: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
7: Sa ulat ng RP1 sa survey ng Okta Research Tugon ng Masa, lumalabas na 65% ng respondents ay nagtitiwala sa PNP. Kumpara noong Marso, bahagyang tumaas ang national trust rating nila mula 63% hanggang 65%. Pinakamataas ang nakuha nilang rating sa Visayas na 70%, sinundan ng Balanced Luzon sa 69%. Mas mababa naman ang naitalang tiwala sa NCR na nasa 40%. Dahil sa pagpataw ng 50% tariff ng US sa produkto ng Canada, mag-i-impose din si Prime Minister Mark Carney ng mataas na taripa sa produkto ng US na papasok sa Canada. Ito'y matapos mag-collapse ang pag-uusap ng dalawang bansa tungkol sa issue. Sinabi ni Carney na kung magkanong taripa ang ipapataw ng US ay gayon din ang ipapataw ng Canada sa US. Ang Canada ay dumidepende sa US ng halos 70% ng kanilang exports. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues
11: with the music
0: of everyone.
11: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
11: To 87.5.
0: 87.5.
11: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: 87.5 Republic Ani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit. Huh? Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Message from your future self. Salamat dahil nag-aral ka. Kaya habang may oras pa, review rin.
1: Uh-huh.
0: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
1: Huh.
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
0: kaalaman.
7: Kaalaman.
8: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman!
9: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
0: Juan Balita.
10: Inaasahan ng PAGASA ang pagpasok sa parang Typhoon Saudel ngayong araw. Sabi ng PAGASA, maaaring maging super typhoon. May dalang hangin na 175 kilometers per hour at gustiness na 215. Pero inaasahan ding lalabas ng PAR bukas. Samantala, binabantayan ng PAGASA ang dating bagyong Neneng sa north-northwest ng Batanes, pero mababa ang tsansa nitong pumasok uli sa PAR. May epekto ang dalawang bagyo sa habagat na mga kapekto sa northern at central Luzon. Pinagliban ng DepEd ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents dahil sa masamang panahon at pagkansela ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ulit sa Inquirer, sabi ng ahensya, imbes na sa Martes, August 25, sa first week of September 2026 na lang ito isasagawa. Mabibigyan din ng panahon ang DepEd na siguraduhin ang aktibidad ay fully aligned sa mga rekomendasyon sa panahon, disaster preparedness, child protection at psychosocial support experts. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
3: Juan
0: Balita sa 87.5. Pagas the world!
2: Tuloy-tuloy ang sayawan sa pananghalian ni Juan.
0: Pagas the world!
2: Pagas the world!
0: Sa 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5
0: Republika ni Juan.
11: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin.
1: Ipagmalaki ang Republika natin.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
14: Ako si Juan.
15: Ako si Juan.
16: Ako si Juan.
17: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
7: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1,
11: siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Mapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
1: What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan.
3: Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
4: Nice.
3: Kaya download na ng PBS Receiver app.
5: Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
1: Download na. PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
6: Ate, palista muna ha.
7: Na naman!
8: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
1: 1-2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Is it more music? Your music. Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
4: Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
0: 1-2-3.
3: Music for you and me.
1: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Juan. Juan.
7: Kaalaman.
6: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng Katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan.
6: Juan Kaalaman.
8: Dapat alam mo yan.
6: Juan Kaalaman.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
0: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
9: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
6: Kultura
5: ni Juan.
10: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
11: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
10: Juan Balita.
11: Juan Balita.
12: Inutos ng bagong NCRPO-OIC ang increased visibility at agarang emergency response sa Metro Manila. Ulit ng PNA, nag-assume ng leadership si Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano kahapon at sinabi niyang mag-enforce ang NCRPO ng proactive anti-crime measures para maipaabot ang law enforcement services na mabilis at nararamdaman ng publiko. Simple lang ani ang commitment nila, lahat ng beat covered at lahat ng calls masasagot. Sapat ang supply ng pagkain sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Ulit ng RP1, tiniya na ng DA na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin nakikita ang taas presyo sa mga pagkain. Ako si Grace para sa Juan Balita.
10: Juan Balita.
5: Juan Balita.
10: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Itu ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
7: Juan 2-3! Music for you and me!
4: Juan 2-3! Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Bing, bing. Juan. Juan. Kaalaman. Kaalaman.
2: Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng Katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan.
0: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
2: Hindi kailangang genius para magtagumpay.
4: What?
2: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, hakbang sa pangarap ang punta!
4: Yeah!
2: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Pinauwi ang mga estudyante sa ilang eskwela sa Zambales matapos makatanggap si Mayor Arvin Antipolo ng diuno plano ng mass shooting sa bayan. Ulit na inquiry, sinabi ng mayor sa isang phone interview na nakipag-ugnayan agad sila sa DepEd para mag-request ng suspension ng klase sa 20 public at private schools sa munisipalidad. Sinabi rin niya nag-report sila sa PNP at barangay officials na nag-deploy ng personnel pati na rin ng iba pang concerned agencies. Isang nakilalang JZ Rogelio ang umunoy nagpadala ng warning. Inaasahang i-assess ng mga otoridad ang sitwasyon at magpapatupad ng angkop na security measures. Balita overseas, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na may posibilidad na mag-mobilize ang Russia ng 300,000 troops sa natitirang bahagi ng taon. Ulit ng CNN, inaasahan niyang maokupa ng Russia ang kaparehong laki ng Ukrainian territory na katulad ng umpisa ng taon sa kabila ng losses nila sa manpower. Pero sinabi niyang mawawala itong mga bagong imo-mobilize na troops at lilipulid nila. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
2: This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
0: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
12: Republika.
0: Republika ni Juan.
10: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
10: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
10: Sa 87.5.
0: Republika.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: na biro, nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
5: Kalye ni Juan!
6: Kalye ni Juan!
5: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang. Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito. Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
7: Kalye ni Juan.
8: Kalye
7: ni Juan.
8: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
5: Kultura
6: ni Juan.
5: Juan.
6: Juan,
5: kaalaman.
6: Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng Katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan.
5: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Handa ang mga telcos na harangan ng mga malicious platforms na nagsusulong ng violent activities. Ulat ng PhilStar, sinabi ng Converge IT Solutions Inc. na block na nito ang 12 billion attempts na pusukin ng dangerous sites at na blacklist na rin nila ang mga 12,000 na domains na may malicious content noong 2025. Nakapag-block na rin ang Globe ng halos 500,000 attempts na ma-access ang child sexual abuse at exploitation materials noong isang taon. Sinabi rin ng Globe na committed silang patibay ng online safety sa pag-block ng sites na may mga gore materials. Nanawagan si Agusan del Norte District Representative Dale Corvera ng pagbuo ng Government Task Force para harapin ang dumadaming threats sa mga eskwela sa bansa. Ulat ng PNA, sinabi niyang ang mga nakaraang insidente sa Tacloban at Zamboanga ay idinidiin ang urgency ng coordinated action. Inikayat niyang bumuo ng task force na pangungunahan ng DepEd pero kasama ang PNP, DOH at DILG. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
2: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
6: Republika
9: Nihuan. Republika
6: Nihuan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan
10: habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
10: Tutok na
1: sa Kalye
9: ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republican Iwan.
1: Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
1: Kaya download na ng PBS Receiver app.
3: Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
1: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Tuloy ang ating kantahan
0: dito sa Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado,
4: tambay man o musikero.
0: Kalye ni Juan.
4: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: República. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Buwan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Buwan, kaalaman!
7: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag,
5: pampabigat din ng kaalaman.
7: Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa
5: mamaya na.
7: Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Tataas uli ang presyo ng petrolyo ayon sa Energy Department. Ulat ng ABS-CBN, maaaring tumaas ang diesel ng 2 pesos 31 centavos per liter, gas ng 1 peso 08 centavos per liter, at kerosene ng 95 centavos per liter. Ayon sa ulat, mataas pa rin ang world fuel prices dahil sa tensyon sa Middle East. Ulat ng PCO, personal na kinumusta ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang humigit kumulang 62 na pamilya na 16 na araw nang nakasilong sa Bacolor Mini Convention Center Evacuation Center sa Barangay Kabambangan, Bacolor, Pampanga, matapos maapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Piniyak ng Pangulo ang patuloy na tulong ng pamahalaan kabilang ang 10,000 pesos cash assistance sa ilalim ng DSWD IEATS program, family food packs at iba pang relief assistance. Magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan hanggang sa ligtas na makabalik ang mga pamilya sa kanilang tahanan kasabay ng mga pangmatagalang hakbang upang matugunan ng paulit-ulit na pagbaha sa Pampanga. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa 87.5.
10: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may titig at may bingit.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
11: Juan. Republika ni Juan.
0: Let's go back in time.
13: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
13: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republic.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan. Kaalaman.
6: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng Katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng Balintawak at dakilang babae ng Himagsikan.
6: Juan Kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Ito ang kultura.
6: Kultura.
5: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
5: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawa rin si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
6: Kultura
5: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Nakatutok na rin ang DICT sa mga hakbang laban sa nihilistic violent extremism at iba pang mapanganib na content online na maaring maka-impluensya sa mga bata at kabataan. Ulit ng RP1, sinabi ni Secretary Henry Aguda, pinaigtingnan nila ang koordinasyon sa NTC, Cybercrime Investigation Coordinating Center, PNP, mga internet service provider, telecoms companies at digital platforms para sa mas mabilis na monitoring at pagtugon sa mga online threat. Inihikayat naman ng DICT ang mga katuwang nito sa pamahalaan at industriya na manatiling mapagbantay at responsable para mapigilan ang paggamit ng internet sa pagpapalaganap ng karahasan, exploitation at iba pang mapanganib na gawain. Mahigpit na ipapatupad ng Baguio City ang waste segregation sa 6 pilot barangays simula nitong linggo bilang pagpapatibay ng circular economy program at tugon sa problema ng basura. Ulit sa PNA, hiniling ni Mayor Benjamin Magalong ang full cooperation ng mga residente ng pilot program para ma-implement ang step-by-step process na gagawing mas epektibo ang waste management. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
6: One Balita.
4: Sa 87.5.
5: More music.
6: Your music.
5: Music
6: for everyone.
5: 87.5.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: 87.5.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
4: And you can dance for inspiration.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republic 91. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman. Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng Katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan. Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman! Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past on the time machine. Dance. Republika ni Juan. The time machine.
2: The time machine.
4: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
1: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
2: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: Republika.
1: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
0: hayaan mong ako ang makasama
1: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
6: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
5: kultura.
4: Kultura ni Juan.
5: Juan.
4: Juan.
5: Kaalaman.
4: Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 24, 1896, dumating ang mga Katipunero sa tahanan ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora sa Banlat na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Sa edad na 84, ginawa niyang kanlungan ang kanyang tahanan para sa mga sugatan at may sakit na rebolusyonaryo. Pinakain niya sila, inalagaan, pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng payo at panalangin. At doon din idinaos ang ilang lihim na pagpupulong ng Katipunan. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala siya bilang ina ng balintawak at dakilang babae ng himagsikan.
5: Juan,
4: kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman! Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
8: Wonderful.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I run to. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan. Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
0: Wonderful Tonight.
3: Wonderful Tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
6: Uh-huh.
5: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
6: Huh.
5: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
5: kaalaman.
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
9: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
10: Wonderful Tonight!
9: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang kulat fugaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw. At naglining-ning ng mga bituin at araw. Taas noo nating angkinin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang aking Republika.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika. Tinig sa kabahayan.
6: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
6: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
7: Music for everyone.
0: Every Hawaiian.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
5: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.

0: your music.
1: Republikani Juan.
2: Lampa.
3: Uhugin.
2: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
2: Gisingin ang katabing humihili.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: Music. Your music. Music for every morning. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
4: ng pula at bughaw,
0: pula at bughaw,
4: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan,
5: kaalaman!
6: Kaalaman!
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
6: Juan, kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
6: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon kay Bureau of Corrections Subiu Corps Director General Gregorio Katapang, problema pa rin ang nakakalusot na ilegal na droga sa mga pasilidad ng ahensya kabilang ang National Bilibid Prison. Bukod sa mga bisitang pumapasok sa pasilidad, meron ding ilang tauhan nila ang nasasangkot sa pagpuslit ng droga. Dahil dito, sinabi ni Katapang na 43 tauhan na nila ang natatanggal sa serbisyo, 137 ang nasuspindi at 41 ang nabigyan ng reprimand dahil sa mga paglabag. Para naman sa ulat ng panahon, patuloy na iiral ang southwest monsoon sa bansa. Dahil dito, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan at may kasamang mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa southwest monsoon na pinalalakas pa ng dating bagyong Obet. Ang temperatura ay nasa 27.6 degrees hanggang 31.3 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanay.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika Lihuan.
0: Republika Lihuan.
8: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong. Iwasan ang baha at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan. 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
7: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing.
8: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
9: Juan, kultura.
10: Kultura ni Juan.
11: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
12: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
13: Juan Balita.
14: Juan Balita.
15: Nag-file na naman ng medical leave sa Senado si Senator Loren Legarda hanggang September 2. Ito ang ika-apat na linggong naka-medical leave ang senador. Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Senate Secretary Renato Bantong Jr. nagpadala ang tanggapan ni Legarda ng abiso nitong Lunes na hindi makakadalawang senadora sa plenary impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa August 24 hanggang 26 at September 1 hanggang September 2. Sa kaugnay na ulat, sinabi ni Senator Ping Lacson na fake news ang mga ulat na humihingi ng asylum si Legarda sa France. Ayon kay Lacson, dati nang nabanggit ni Legarda ang pagkakaroon niya ng problema sa baga. Binigyan din naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Acudero na hindi pa pinal ang planong paglipat ng oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon. Ayon kay Escudero, maaaring sa Miyerkules pa sila mag-anunsyo tungkol dito at maaaring sa September pa simulan ang bagong schedule ng paglilitis. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
16: Juan Balita.
17: Juan Balita.
18: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
15: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
16: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
17: Wonderful morning.
16: Wonderful morning.
17: Sa 87.5.
16: Republika ni Juan.